ama da fo mun tintin mun yiye mun ko so awade adwuma mu da fi se munim se mu pre re nyapa

0: of Galatians chapter 6 verse 7 Bible ne say say de odua na no anobamu atwa ani timi ne adua ne ye ne watwa ne ye de odua fa no anya kra kra kra kra kra Sodom and Gomorrah kan hu open for awade di jashe no Noah bless our cry yawe ne dakro awade di nsi nsi yire fa no awade ehu sankofo we mboa me no me ye no begira he ye wa na Roma for single by force ye kotonyom ebu ko road no bu nyira ko wuye kan ko na awade nim so me ye Roma fo wose na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begira he fa ya oba besia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so obek sakra a brante ye wudi obi yirachi te se wona de otadu mo adra peters wonim no ma ohu ofe ana no obi akodi obi yirachi kuma se abonte so ne ku abrante ye no wona ne ya pine trip woni ya na akoshia sekan a wako no ebia na de wankoshia sekan no akoshia doma machine ne ya spakidi wachi wona abo se we se we ya mahogany so ya tikyo bone ye wudi ye wunya so aketu antentem obi yire obi kuno eh a jaman ya bosom som ne konkonsane moja hwe agwa ne jaman mo menia se wote sa abone we mu a ene dai bo moje se wote ne no a wo ba se kira wajere papa papa mrache ne maba wan kwala kitikiti kotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwatifia ne akotwitwituo ne asekan ena no bosun kwanta ho draba bi a bus bi a kwawro bo ye papa ba ko no ti bus bi o se sofo sofo nipa dan wo baba ko kan na ba ko de pesi de si drive na tu kwachi na e ba ko peja AK-47 na wonuma na wo ko ba 70 years wo se sofo me de mi hu AK-47 na na mkata me yire se 700,000 ye de ko wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akore duru papa inje ni papa ndi sika ni mana wo se 300 na papa na tie free so no wo fanka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa se wo se obie na na kete sia boneti kon wo kana yoro fo What is awful? Me na na ko sukra e pendis no namba. Na me yire te me nche ne yobo beti kon. Na papa do tu se we tu no wo fie pa. O se sofo. Sa me yire kura ntukwa ne bianken ha me. Me yire tim ne yobo meti kon. Fiti sa da no kura me ne me yire nyantokwa. Wo se ye be ma. Fa me ma sem ko kamu. Eje fia na be yo me ma sem. E ya no sam. Ne nessa wotimene otwetwetu ani asekan de foforo tezi mo amojiti nkofo tezis mo twetwetu ani asekan de foforo nkofo dai enessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say de oka moja guo no onem ni papa papa so de beka ne moja guo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter de wo twesekan no ono so bawu wosekan no enite enessa wotwetu a ka wo se tio no wo bawu otwe na no wo bawu wosekan na no enite bawurade ka sancho
1: radio station.

asem akere wa wana esuo jana ko onso ne atamfo na eno omutifiro mudidi atam no sa atamfo we mu ne de fe ya ne hu om nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanchi egu ya bra bo so no mu di nya sa atamfo no wo mo na me somo nya me jana ko om nsira ba mu awo ba bi bi om asiamu no mo sese fa nya me ma ho sa atamfo no ana onya me jana ko